0: Los amoro waris panisos ko mano hani yele prudy beste.
1: Lako pa di mano mangka nong ni prati mano koya na wahak. Isu just negative yo kabrang. Okay, you lagi prada vadi gedrang. Wakay kanet sang ik.